0: Actually, oh my 20, God. 20 years ko to dilihim sa'yo.
1: Uyo na, wag naman.
0: Pananagutan mo
1: ba? Ito yung siguro, if kung kapakananan ng bata ito, syempre oo naman.
0: Pananagutan mo.
1: Ano, aalagaan ko yung bata. Oh.
0: Paano mo aalagaan?
1: Siyempre ano, susustentuhan, ganyan.
0: Magkano naman yung sustento, if ever?
1: 1.5.
0: Napakaliit nun. Oh, alam mo, 20K yung minimum ng sustento ng isang magulang daw dapat sa bata kung sakaling magkahiwalay sila ng mga magulang.
1: Oh, talaga?
0: 20K yung minimum. Nasa batas yan.
1: Parang di ko, para Jesus Mar Joseph, yung minimum na yan, hindi ko nga ma-achieve everything.
0: Kaya anyway, pag-isipan mo kabisyo bago ka talaga mag-anak.
1: Oh, daming dahil, issue eh.
0: Yes, dahil isa po siyang napakabigat na responsibility.
1: Yes, okay, sige, pag-iisipan ko po yan. At sa kung hindi ako sure kung ikaw may anak ako sa'yo, wag muna. Please, wag muna ngayon. Utang muna, please. Ito kasi napa-overthink tuloy ako. Ay nako, o siya mga kabisyo, nakasama niyo po ako. Konyo Bicolano para sa Dear Love.
0: At makakasama niyo po Rocky Terra alas 12 na tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio.
1: Kailangan pa bang i-memorize yan?
0: Basic! Oras natin, 12 o'clock ng tanghali.
2: Tuloy ang ligaya.
3: Tuloy ang ligaya.
2: Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok.

0: Miss. Oh, ha? Gusto ko lang iparinig talaga sa inyo yung maganda kong boses eh. Pero mas gusto ko iparinig sa inyo ang episode natin of Secret File and Top Secrets. Mamaya po yan kasama ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra, dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files.
1: Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
2: Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed.
1: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
2: Secret Files.
3: Secret Files.
2: Secret Files.
3: Secret Files. Secret Files.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: kasama mo love, si
1: Diana Seba po.
0: Diana, kumukha mo si Diana Subiri. Diba? Pares kayo ng hinaharap. Sana
1: ay,
0: all.
1: Ay, di po. Ano lang yan? Padding.
0: Ah, padding. Isa tay. Ano po ba ang pinapakinggan yung istasyon?
1: Siyempre, 90.7 Love Radio!
0: Ah, ganun ba? Final answer?
1: Yes, of course. Okay. Final.
0: Dahil dyan, meron kang 1,000.
1: Thank you.
0: Bukod dyan, sino bang paborito mong DJ ng Love Radio?
1: Siyempre, Maratoni.
2: Thank you.
0: Mahilig ka bang kumain ng kanin?
1: Ay, yes po. Makanin po talaga ako.
0: O, diba? Ito, Goldman Rice para sa'yo!
1: Thank you po. Thank you.
0: Saan magagamitin yung 1,000?
1: Gatas saka diaper.
0: Ayan, pambili ng gatas at saka na...
1: Diaper po.
0: Diaper.
1: Katulad po sa pamilya ko. Maraming maraming salamat po sa Love Radio.
0: Kailangan pa may memorize yan!
1: Basic! Yeah! Kami kabisyo.
3: Laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't papahihirapan ng self? Kung sa pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sibong on cotton. Gawa ng ACS to. Kapiling niyo pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok. Dito lang yan sa Stasyong Feel Good. 90.7 Love Radio.
4: Ang himpilang, ang himpipilang, mapaumaga, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan.
5: Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
6: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
7: Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo, pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
8: Secret Files.
9: Secret Files.
8: Your story they never knew existed.
7: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
8: Secret Files.
9: Secret Files.
8: Secret Files.
9: Secret Files. Secret Files.

Now, it's time for DJ Rocky's Secret.

0: nagkaroon ako ng affair sa lately ko lang nakilala. May 6 months boyfriend ako. Tapos, ano kasi siya, parang wala siyang direction sa buhay niya, wala siyang pangarap. Hanggang sa nanawa ako sa kanya, naintindihan siya. Then, may nakilala ako. Kasi ano yun eh, move it. Kasi pay sa work ko na rin kasi massage therapist ako. Working student, nag-aaral sa umaga tapos therapist sa gabi. Sa trabaho ko kasi, move it lagi yung sinasakyan namin back and forth. Through client to client. Marami ako nakikilala. Bukod kami siya. Ang bait niya. Hindi ko alam kasi kung anong meron ngayon. Pero nagkikita kasi kami without knowing kung anong label ang meron kami.
1: Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Yuri. 26 years old. At ito ang aking secret file. Meron akong boyfriend. Pero itong boyfriend ko, parang walang direksyon sa buhay. Hindi naman sa nagmamayabang ako, pero ako kasi pinag-aaral ko ang sarili ko. Kayod ako ng kayod. Estudyante ako sa umaga. Massage therapist ako sa gabi. Lahat ng pwede kong gawin para lang makapag-aral ako, gagawin ko. Ganun ang drive ko sa buhay. Dapat may pera ako. Dapat ma-secure ang future ko. Pero ang boyfriend ko, parang walang pangarap. Kung hindi ko sasabihin sa kanya na ganito ang gawin mo, hindi niya gagawin. Kaya ako, tuloy lang sa buhay. Minsan nakakapagod na, pero kailangan. Kailangan magtrabaho. Kailangan ituloy yung buhay. So sa gabi, binubuka ko ng boss ko ng rider para maihatid ako sa client kung saan ako magmamassage. DJ Rocky, iba't ibang riders ang nabubuka kada gabi. Hanggang sa isang gabi, may nakilala akong Move It rider na bukod tangi sa lahat ng nakikilala ko. Pagkadating niya pa lang sa pickup point, kapansin-pansin na matangkad siya, mestizo at pogi. Ang lakas ng dating. At hindi rin naman sa pagmamayabang, DJ Rocky, may itsura din ako, no? Kaya may panlaban din ako dito kay kuya. Matangkad ako. At sabi nga ng iba, chubby, pero pretty. So, nginitian ako ni kuya. Nginitian ko rin siya pabalik. Bumiyahe na kami papunta doon sa drop-off point. Pagbaba sa akin ni Move It Rider, akala ko matatapos na ang lahat. Pero tinanong niya ako, Miss, pwede bang hingin ang number mo? Tinanong ko sa kanya kung bakit. At ang sabi niya, pwede raw niya akong kontakin kung sakali lang daw na baka kailangan ko ng rider. Kontakin ko lang din daw siya kung sakaling nangangailangan ako ng masasakyan. So binigay ko naman. Then kinabukasan, sa uli ang nabook ng boss ko na rider. DJ Rocky, sa totoo lang, may kung anong kilig akong naramdaman. Mali? Oo, alam ko kasi may boyfriend ako. Pero kilig lang naman yun ni. Parang wala lang naman yun. Pero yung wala lang yun, magiging meron pala. Kasi meron ng pagsundo sa akin. Then isang gabi, dumiretso na kami sa lugar na hindi naman dapat. Si Movit Rider, consistently sinusundo na ako. Sumasakay ako sa kanya nang literal. At dito na ako nagkaroon ng affair. DJ Rocky, tuloy-tuloy nang lumayo ang loob ko sa boyfriend ko. At siguro, dahil sa nakakilala ako ng bagong tao sa buhay ko, mas lumakas ang loob ko na makipag-iwalay na sa boyfriend ko. Kaya lang, may problema.
0: Kasi, ano na eh, nag-fade na yung love. Yung dati, kasi pinagtanggol ko siya sa lahat eh. Tapos, may dumating yung times na napagod na akong kaintindi sa kanya. Tapos hanggang sa yun, may nakilala ko. Hindi ko alam kung naging way siya para makapag-decide ako o para kung mawala. Hindi ko rin kasi alam kung ano talaga yung naging... Basta, nung time na nakilala ko yung isa, yung Visit Rider is... Tsaka lang ako nakapag-decide na umawala talaga.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita, dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Oh, so good! Pomeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
4: Pomeo sa tanghon!
5: Comeas, sotanghon. Mmm, so good! Sotanghon!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is Easy Hoga stands a champion dishwasher.
3: Easy Hoga.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
6: Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po?
7: Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila ay nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko, no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa 1 linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication ng magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar.

0: best now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Among ants, in a flow G, itchy worms, dilaw, and more on October 24 sa La Vie Resort and Casino, Pedro Hill Street, Manila. Drink responsibly.
2: Ang himpilang.
3: Ang himpilang.
2: Ang himpilang kasama mo.
3: Sa tanghalian, subuan, tawanan, at kwentuhan.
4: Hindi ba para makuha po
5: kami? Sama, sama, kasama mo kami, kami show.
6: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
7: Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo, pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
8: Secret Files.
9: Secret Files.
8: Your story they never knew existed.
7: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
8: Secret Files.
9: Secret Files.
10: Secret Files.
8: Secret Files.
7: Kabisyo, paano kung sa paghahanap mo ng direksyon sa buhay, may makilala kang taong siya namang magpapaligaw sa puso mo? Ang Secret File Sharer natin na si Yuri, tayod kalabaw para lang makapag-aral, para masecure ang future. Estudyante sa umaga, massage therapist sa gabi. Ay, boyfriend nga siya noon, pero parang nakakawalang gana naman yung boyfriend niya kasi nga, walang plano sa buhay, walang direksyon, walang pangarap. Hanggang sa nakilala niya ang isang pogi, matangkad, at mestisong move it rider na hindi lang pala ang biyahe ang magpapabilis sa tibok ng puso niya. Yung simpleng ngitian, nagkaroon ng palitan ng number, hanggang sa nagkaroon ng palihim na pagkikita, hanggang sa sinusundo na siya. Sumasakay na si Yuri nang literal I move it rider. At dahil doon, nagkaroon na ng lakas ng loob si Yuri na makipaghiwalay sa kanyang boyfriend. Pero teka, okay na. Dapat planchado na. Kasi nakipaghiwalay na si Yuri sa boyfriend niya. Ang tanong, ano ba yung problema? Malinaw ba talaga kung anong meron sila nung move it rider? Ah, huwag kayong mag-overthink kung move it rider yung jowa ninyo, ha? O ano nga bang meron kina Yuri at dun sa rider? Meron ba silang label? Abangan na lang natin ang susunod na magaganap sa buhay ni Yuri sa pangalawang bahagi ng Secret Files.
11: Tapos ngayon naman, hindi naman ako sure kung sigurado ko dun sa nararamdaman o sa pinapakita sa kanong isa. Kasi minsan parang lulubog lilitaw yung isa eh.
7: DJ Rocky, ang problema, lulubog lilitaw si Move It Rider. Pero nandito pa rin ako. Tuloy pa rin ako. Kasi iniisip ko, baka may tsansa, baka may pag-asa. E nung nakaraang buwan lang, ipinakilala niya ako sa ate niya. Hindi niya pa ako napapakilala sa mga magulang niya kasi ang mga magulang niya ay nasa probinsya. Pero para sa akin, sa ginawa niyang yun, kahit papaano nadagdagan yung pag-asa ko. Na baka merong development na maganap dun sa relasyon na meron kami. At sa side ko naman, hindi ko rin siya maipakilala pa sa pamilya ko dahil nasa malayong lugar sila. Ang akin lang naman, masaya ako. Pero may mga pagkakataong hindi ko siya makontak. Busy yung number niya. Or out of coverage area. At dahil doon napapatanong ako. Kung goods kami, bakit hindi ko maramdaman na akin siya? Alam ko naman eh, na nasa isa akong situationship. Nagkikita kami without a label. At andun ako sa parte ng buhay ko na binitawan ko nga yung boyfriend ko kasi wala siyang direksyon sa buhay. Pero eto ako ngayon. Nasa sitwasyon ako na wala rin namang direksyon. Walang direksyon yung taong naiisip kong magiging jowa ko. Nalilito ako kung totoo bang mahal niya ako. O gusto niya ako. O may plano siya para sa aming dalawa. Kasi ako, gustong-gusto ko na. Gustong-gusto ko na malinawan. Na magkaroon kami ng label. Ano bang dapat kong gawin?
11: Kasi nagtatalo na yung isip tsaka yung puso ko kung rin ba yung tama dun. Hindi ko kasi sure kung may nararamdaman ba ako dun sa bako kong nakilala o ano lang, bugso lang ng damdamin.
7: Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yuri. At ito, ang aking secret.

0: join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: And Polly Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS! Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Basketball fan ka? May pick'em na sa Lucky Play. Check the stats and make your pick. Higher or lower? Feeling over? Higher. Feeling under? Lower. NBA? PBA? Higher or lower sa Lucky Play. Make your pick. Play pick'em sa Lucky Play.
5: Gambling is 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282-48-9568.
6: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang 12 centavos.
7: Ay, wala akong barya.
8: Walang barya!
6: Ay, wala akong panukuli.
8: Walang suklian.
6: Ay, dapat ang GCash Pay online. Para bayad agad sa online shopping, wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
9: GCash. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
10: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't.
9: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa app, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with Power of Two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. Kasama pa rin si DJ Rakitera para sa White Rose Papaya. Produkto yan ng ACS. Tutok lang sa Love Radio.
11: Ang himpilan. Ang himpipila. Mapaumaga. Mapaumaga at gabi. Ikaw ay sasabayan.
12: Sama-sama. Kasama mo kami, Kabisyo.
13: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
14: Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
15: Secret Files.
16: Secret Files.
15: Your story they never knew existed.
14: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
15: Secret Files.
16: Secret Files.
15: Secret Files.
16: Secret Files.

May kasabihan tayo na, failing to plan is planning to fail. Kapag wala kang malinaw na plano sa buhay, para mo na rin hinahayaan ang pagkakataon ang magdikta kung saan ka dadalhin. Ang ating secret file sharer na si Yuri, nakipaghiwalay sa boyfriend niya dahil pakiramdam niya wala itong direksyon sa buhay. Gusto niyang makasama ang isang taong may pangarap, may plano, at alam kung saan siya pupunta. Kaya lang, alam mo, bilang tao, minsan talaga

talaga ang gulo natin. Hindi na natin maintindihan yung mga sarili natin. Ang ironic. Kasi matapos niyang bitawan yung isang taong hindi niya nakita may patutunguhan, napunta naman siya sa isang sitwasyon kung saan hindi niya rin alam kung saan siya dadalhin ng lalaking pinapapasok niya sa buhay niya. Oo, masaya sila pag magkasama sila. Nandun yung kilig, nandun yung nakikita sila, nandun yung sumasakay siya ng literal dito kay Move It Rider. Nandun yung kilig eh. Meron pang pakilala dun sa ate nung lalaki. Pero hindi pa rin malinaw kung ano nga ba sila. Ikaw ba naranasan mo na yung ganun? Yung sa sobrang kagustuhan mong makaalis sa sitwasyong hindi ka na masaya, nakalimutan mo na siguraduhin na may patutunguhan yung susunod mong pipiliin? Hindi guaranteed na kapag iniwan mo ang taong walang direksyon, ay makakapasok ka na sa isang relasyon na sigurado. Hindi naman masamang sumubok ulit. Hindi rin naman masamang mag-enjoy sa kung ano yung meron kayo ngayon. Total, nakipag-iwalay ka na sa jowa mo. Pero kung ang hinahanap mo ay isang relasyong may patutunguhan, kailangan mong malaman kung pareho ba kayo ng intensyon. Baka para sa kanya, short time lang. Pero para sa'yo, long term. Tanungin mo ang sarili mo. Ito bang sitwasyon ko ngayon? Ay yung buhay na gusto ko? Ito ba yung lalaking gusto kong makasama habang buhay? O para lang itong martilyo na ipupukpok ko rin sa ulo ko para sumakit yung ulo ko? Alam mo, Kabisyo, na-realize ko sa buhay na kapag gusto ka ng isang tao, malalaman mo at mararamdaman mo agad. Sabihin na natin may mga torpeng mga lalaki dyan sa paligid natin. Pero ang taong gusto ka, ang taong nahuhulog ng loob sa'yo, ayaw kang makitang hawak ng iba. Kaya hanggat maaari, babakuran ka niyan. At ipagsisigawan niya sa buong mundo na iyo ka. Ay, na iyo siya. Oh. Na sa'yo ka. Sa'yo siya pala. Ganun. Kaya, Kabisyo Yuri, tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo sa isang relasyon at ano yung hindi mo kayang tanggapin? Sayang naman kung iniwan mo yung isang taong walang direksyon para lang mapunta sa isang relasyon na hindi mo rin alam kung saan ka dadalhin. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, pwede nyo po yung i-share sa amin, rakitera@gmail.com. Susunod na po ang top secrets, kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yuri's Secret File.

0: That song was brought to you by Immune Pro. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Ideal Vision Center. Confident ka sa alagang ideal. Malinaw, di ba? Playtime Entertainment. Born for Happiness. BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. GCash. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online. And Alnix. Pag-atching, pagbahing, pag-allergy ang dating? Fix it with Alnix.
1: Let's get it to rumble. It's now 1:40.
0: That time check was brought to you by
2: Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo.
3: MX3, dito ako, believe.
0: And bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Abangan bukas.
5: May tumawag sa'yo kanina habang naliligo ka. Sinagot ko kasi baka importante.
6: Pa naman? Hindi kayo dapat basta-basta sumasagot ng tawag?
5: Huwag mong ilihis yung usapan. Sumagot ka! Hindi ka makakaalis ng bahay hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo.
6: Pa, maliliit na po ako sa trabaho.
5: Wala akong pakialam kahit maliit ka pa sa trabaho mo. Wala ka namang ibang iniintindi kundi sarili mo lang eh.
7: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, maghilim sa panauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: This is easy, who could stay in the champion dishwasher?
12: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
13: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products. Para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.
16: So

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! I feel good.
3: Oha, ang sarap pakinggan ng mga paborito mong kanta dito sa Love Radio, no? Pero, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Ah, eh yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito lang yan sa Stasyong Feel Good. 90.7 Love Radio.
4: Ang himpilang. Ang himpilang. Ang himpilang kasama mo. Sa tanghalian, subuan, tawanan, at kwentuhan.
5: Hindi ba kaya makuha pa kami?
6: Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
7: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
3: Ano ang top secret mo?
8: Hindi ko alam kung tatanga-tanga lang po ba talaga ako o sobra lang akong nadala sa init ng kabataan. Isa po yung crush kong instructor na turo sa akin kung gaano kasarap at kasakit ang mga sikreto. Crush na crush ko po siya from the start ng pagpasok ko sa university, pero never ko pong in-expect na mapapansin niya po ako. Bigla na lang po kung sinunggaban ng halik, nag-aalab na halik.
9: Top secrets.
3: Oy, anong sikreto mo, ha? May sikreto ka ba? May hindi ka ba masabi sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa kapamilya mo, kahit sa jowa mo? Bakit di mo masabi? Kasi nga, natatakot ka na mahusgahan. At saka madalas, sila yung dahilan kung bakit may dala-dala kang mabigat. Kaya naman tawag na sa aming Viber number 0916-529-5595. Ulitin ko, ang Viber number po namin na pwede ninyong tawagan ay 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo, kabisyo. Huwag kang mag-alala. Your secrets are safe with me. Kasi ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan po mong i-memorize yan. Basic. Susunod na po ang top secrets.

0: dos na ng hapon at gusto ko lang i-shout out ang mga masisipag at mababait na mga rider at driver. Hindi po yan nagsasakay ng mga kabit. Charot with Haron.
1: Tuloy ang ligaya.
2: Tuloy ang ligaya.
1: Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok.

0: Unisilver, ang paborito kong watch and silver jewelry.
1: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
2: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakalove ka na ba?
3: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
4: Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga chuper.
3: Wow!
4: Mapataxi, Grab, UV, Bus, o Jeep. Love knows no boundary. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Basta rehistrado, umahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit. Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Tutok na. Tutok lang.
3: Basic.
4: Love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity.

0: kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasundoan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
7: Simple lang. Visit windsor.ph.
6: Huh?
7: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa windsor.ph.
6: Game!
8: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ma'am, si Odie po. 168 pesos ang 12 centavos.
10: Ay, wala akong barya.
11: Walang barya!
9: Ay, wala akong panukuli.
11: Walang sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Para bayad agad sa online shopping, wala nang suklian.
12: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
13: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
15: Ang himpilang, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan.
16: Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
17: Kailangan pa bang i-memorize yan? Base!
18: Mas kontrobersyal.
19: Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel.
18: Mas pinainit.
20: Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po, nabayaran ko siya. Sabi niya, dadagdagan ko na lang, pero pumayag ka na makipaglaro sa akin.
18: At mas pag-uusapan.
21: Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya.
18: Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets.

0: Ryan Cabicio, kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakihinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. This is Top Secrets. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon.
1: Magandang hapon po.
0: Anong pwede naming itawag sa'yo?
1: Lucas na lang po, DJ.
0: Lucas, ilan taon ka na?
1: 29 years old po.
0: Saan lupalop ka naman galing?
1: Around Pasig.
0: Alright. Lucas, 29, from Pasig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo?
1: Male po ako, and then currently in a relationship po with another male. Kaso yung jowa ko right now is meron din pala siyang partner, which is they are currently around 11 plus years na.
0: Lucas, you are a male?
1: Yes po.
0: And then yung ginojowa mo ngayon ay male din, kaya lang meron ng partner for 11 years itong ginojowa mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi?
1: Tama po.
0: Alam mo ba nung una na meron na siyang karelasyon for 11 years?
1: Nung una po, DJ, wala pong idea kasi nagkakilala lang po kami sa dating app. And then after that, first meet up and all. And then nung as the time goes by, nag-confess siya sa akin na meron pala siyang partner.
0: Anong reaction mo?
1: Nalungkot talaga kasi kumbaga nagbi-build na kami ng relationship eh.

0: Tapos, kumbaga doon sa early stage na yon, nagbibuild na kami ng relationship. And then, bigla niya sa akin sasabihin na, yun nga, meron pala siyang partner na, long-term partner na. Kaya, medyo nalungkot ako nung time na yon, nung nag-confess siya sa akin.
1: Pero tinuloy mo pa rin, tama ba, Lucas?
0: Yes, DJ.
1: Anong pakiramdam mo nung time na yon?
0: Nung tinuloy ko po?
1: Oo, like ilalaban ko to hanggang kamatayan. May ganun ba? O baka mapalitan naman? O baka piliin niya ako? May ganun bang pakiramdam?
0: Yes, DJ. Actually, nung nag-confess siya sa akin, pinag-isipan ko muna maigi talaga. Like, ilalaban ko ba talaga to? Kasi, kumbaga, meron namang iba eh. Kumbaga, baka makakaanap pa naman ako ng iba. Kaso, ano, parang ano na DJ, na full na talaga kami sa isa't isa in a short span of time. Talagang ang dami nang nangyari sa amin, nahanap na namin ng isa't isa, ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, ilalaban ko na to. Alam kong mali, pero ilalaban ko.
1: Mm-hmm. Single ka, Lucas, tama?
0: Yes po.
1: Mm-hmm. So, etong naging jowa mo na nga, na merong 11 years relationship, sino ang karelasyon niya? Babae o lalaki?
0: Lalaki din po.
1: Ah, hindi ba nakakahalata yung partner niya na merong ikaw?
0: Actually, ang new development po, kasi pinaka-latest development po sa amin is, sinabi niya na rin sa partner niya yung situation na nangyayari. And then, somehow, kahit ako nagulat, okay lang dun sa partner niya yung ganun setup. Pero wag lang daw sasabihin sa kanya na magkasama kami. Parang ganun.
1: Lucas, tama ba ako nang narinig? At tama ba ako nang pagkakaintindi na sinabi o umamin itong si partner mo na may jowa, dun sa jowa niya, inamin niya na merong ikaw, tapos pumapayag itong si jowa niya for 11 years basta wag lang daw magbabahagi sa kanya na magkasama kayong dalawa. Tama ba?
0: Tama po, DJ.
1: Oh. So, it's an open relationship. Masasabi mo bang ganun?
0: Parang ganun, DJ. Kaya lang, na parang ano din kasi, syempre, ayoko sana nung ganun na, ano, na tatlo kami.
1: Mm-hmm. So, anong gusto mong mangyari, Lucas?
0: Siyempre, DJ, sa point of view ko sana, kasi nag-uot talagang ani, love namin din ng isa't isa yung magayong jowa o mahal namin yung isa't isa. Unfortunately, hindi niya kasi mahiwalayan pa for some reason yung 11-year partner niya. Kasi yung parang yun kasi yung naging ano niya, anchor niya in terms of finances. Ganun, DJ. Parang both of us naman, kumbaga, we have like work na medyo okay rin naman ang sahod and all. Kaya lang, parang naging ano niya kasi yun, parang yun yung nag-provide sa kanya ng accommodation, ganyan. Tapos, yun nga, dahil nga long-term sila, hindi niya agad maiwan-iwanan kasi daw, love niya pa rin naman daw. Mm-hmm.
1: So Lucas, ano, masasabi
0: ako naman,
1: mo?
0: Parang conflict. Na ako.
1: Aha. So Lucas, masasabi mo na itong partner mo ngayon ay para bang may utang na loob dito sa present partner niya, kaya hindi niya rin maiwan-iwanan. Nandun din yung pagmamahal, pero malaki yung inambag nitong 11-year partner niya sa buhay niya, kaya hindi niya basta-basta ma-let go. Tama?
0: Tama.
1: Okay. So Lucas, nung time ba na umamin itong current partner mo dun sa jowa niya na meron ngang ikaw, iniisip niyo ba noon na strategy na yon para si 11-year partner niya bumitaw na sa kanya, pero hindi yun yung nangyari?
0: Hindi namin sa iniisip, DJ, na strategy para bumitaw eh. Kasi ang nangyari, DJ, nung kaming dalawa pa lang yung nakakaalam, marami nagiging arguments namin na ako sinasabi ko na sabihin mo sa kanya yung totoo. Kasi kumbaga nakikita ko rin kasi siya, like nahihirapan siya mentally, ganyan. Ang dami niyang naiisip. Tapos kaya sabi ko, sabihin mo sa kanya yung totoo para at least mabawas-bawasan yung kumbaga yung konsensya mo. Kasi yun yung pinaka-term niya eh, na nakokonsensya rin daw siya. Kaya ayun po.
1: Okay, so more of relieving the guilt. Kumbaga, para walang guilt dun sa side niya. Nagsabi na lang siya ng totoo. Kumbaga, kung ano yung magiging response nito ni 11-year partner, siya na bahala dun. But it turned out na tinanggap pa rin siya and open naman siya sa iyo. Basta wag lang sasabihin kung magkasama kayo o hindi. Tama?
0: Tama po.
1: Okay. So kanina nabanggit mo na parang ikaw yung merong nararamdamang something ngayon kasi ayaw mo na tatlo kayo sa ganitong klaseng relasyon. So kumusta ka ngayon?
0: Happy ako. Mas nangingibabaw yung pagiging masaya ko with him. Kasi katulad ngayon, magkasama kasi sila right now.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga. Parang yung weekends, yun yung kasama niya. And then weekdays sa akin. But kahit kasama niya yun, ako kasi yung lagi niyang kinakausap or once na available siya. Mm-hmm. Kaya kumbaga somehow, I'm happy kasi parang through his actions, alam ko na mas mahal niya ako.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi niya lang magawa pang hiwalayan yung current niya kasi nga hindi pa siya ready financially, kumbaga. Kasi kumbaga yun ngayon, may utang na loob siya eh.
1: Gaano ka kasigurado na mas mahal ka niya kaysa dun sa 11-year relationship niya?
0: For that DJ, nasasabi ko is, sinasabi niya kasi sa akin, I trust his words na kahit kasama niya yung isa, ako yung hinahanap-hanap niya. Na mas gugustuhin niya, mas kasama niya ako every day, even yung weekends, kesa dun sa isa. Kaya lang, yun nga, hindi niya pa magawa sa ngayon.
1: Pero hanggang kailan ka maghihintay?
0: Yun ang, yun din ang iniisip ko, DJ, kasi, parang, ako kasi is, ang mentality ko, maghihintay ako hanggat kaya. Hanggat yung love ko is there, maghihintay at maghihintay ako. Ang hindi ko lang sure is, talaga is, hanggang kailan sa ngayon. Basta, mahal ko siya, kahit matapapagod ako, I use that love for him para ma-replenish yung energy ko, para mawala yung pagod.
1: Mm-hmm. Lucas, kung meron kang mensahe dito sa partner mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
0: Babe, I'll wait for you no matter what. I will always love you and hopefully malagpasan natin tong problema na to together. I love you. Ayun lang po.
1: Eh Lucas, para sa sarili mo, anong mensahe mo? 5 years from now, kung babalikan mo tong tawag na to, anong gusto mong marinig mula sa 5 year ago, Lucas?
0: Ang masasabi ko lang sa'yo, Lucas, is keep fighting. If mahal mo yung, if you love someone, if you love something, fight for it. Kasi you're a fighter, eh. Kaya push ka lang and then good luck. Ayun.
1: Maraming salamat, Lucas. Meron ka pa bang gustong sabihin?
0: Wala na po, DJ. Maraming salamat po sa pakikinig. And sa mga listeners po, maraming salamat po. Sana no judgment pa din.
1: O, syempre naman, walang judgment dito. Alam mo, Lucas, sa totoo lang, nung una, nagsimula man sa mali ang relasyon ninyo, ginawa niyong tama. Alam niyo kung bakit? Kasi nagsabi kayo, nagsabi yung partner mo ngayon dun sa jowa niya, which makes it right. Kasi yun naman yun eh. Kung nagsabi ka doon sa partner na existing to, walang lukohang nagaganap. Tama?
0: Tama po.
1: Kaya lang merong nahihirapang mga puso. At ikaw yung isa dun sa mga puso na involved doon. Nahihirapan pero masaya, masarap. Tama? At sabi mo nga ilalaban mo. So, good luck sa paglaban mo sa pagmamahalang iyan. Maraming salamat, Lucas, 29 years old from Pasig. Bye!
0: Thank you po.
1: Ay. Sabi ko sa iyo, ganun ang taktik talaga. Dapat sabihin mo, umamin ka para legal na. Oh, wala ka nang niluloko, wala ka nang tinatapak ang tao pag ganun. Pero, ang tanong talaga kasi dyan, hanggang kailan ka maghihintay na maging iyong iyo ng buong buo ang isang tao? Kung sabihin man niya na hindi niya pa kayang bitawan yung 11-year relationship. Pero hanggang kailan? Utang na loob plus may pagmamahal pa? Kakapit ka ba dun sa sinasabing pagmamahal? O baka may pagkakataon na biglang dumating na maipadama sa iyo ng taong yon na hindi lang ikaw talaga yung nag-iisa, na kailangan mong makipagkompetensya sa oras niya, sa atensyon niya, sa pagmamahal niya. Hindi ba't mas masarap yung pakiramdam na wala kang kakompetensya dahil alam mong iyo lang siya? Anyway, Kabisha, if you wanna share our secrets, bukas ulit magsama-sama tayo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Nakasama ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po si DJ Kim Chino para sa programang Love Trip. This is Top Secrets.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwashing.
3: Easy Hoga. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadyos. Madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

pangit pa ugali. Aw, complete package. Kailangan pa bang i-memorize yan? Beses!

two, three. Come on, girl.

0: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
2: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
3: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
4: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
5: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
9: Mula sa Beat Media Communications.
10: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: non-stop allergies, ang solusyon.
1: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Gloves, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

And gentlemen, the show is about to start in 10.

0: ay pagbabago rin ng media na maasahan ninyo. Abangan!
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the

0: ito po Akbound FM. On air, online, and on ground. Sumasahim papawid sa Dangkagan, Bukidnon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasapi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, bound lang yan.
1: Yung masaya.
0: You're listening to Bound Pop Hits sa gabi sa Bound FM.

magiging napakatindi na excitement para sa lahat ng P-pop fans. Good luck sa lahat na nominado at patuloy natin itaguyod ang P-pop music sa buong mundo. And that was the first topic for today. Grabe, unang topic pa lang. Grabe na. Sa kauna-unang topic for today na, which is all about the P-Pop Music Awards. Palabagan ng mga nominado. Lara na kay BDSP90, BGYO, and sa mga bagong grupo ni Mamie ni Althea Guanzon. And of the rest, ay grabe. Napakalaking entablado. Diba? At sa lahat ng mga kikinig ng Extreme Online Radio, magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa mga listeners ng Cloud Radio, Bound FM, and BR98.9. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay naman dyan, mga people! Grabe, isang minuto na lang bago mga inabangan ko yung topic for today, which is all about what the best topics na inaabangan at inaantabayanan ng lahat ng mga ka-squad at ka-squad natin, which is all about the biggest party of the year, ika nga. And we are talking about na bumabanat na kami is gonna be mga minumulto or something kung nga sa room number 3. Punta tayo sa room 3 at ganun na lang pala yun, ha? Hay nako. Teka lang. Ang ating oras, 7:49, at tututurag tayo. Here's a song from Mackie and James Reed. Luck. Nominated Best Collaboration of the Year's 11 P-Pop Music Awards. At dyan lang po kayo, ha? Magbabalik ang Kiam's Overthoughts pagkatapos ng ilang paalala. Don't go away, mga ka-Bowmates, ka-Squad, ka-Cloudcada, and ka-Extreme!

0: Get ready to sizzle the Saturday night with your favorite urban and dance beats. Only here on The Urban Flow. Dance tonight away with the coolest and the hippest urban and dance beats of yesterday and today. So party up like crazy every Saturday night on The Urban Flow. Only here on EOR.
1: Extreme Online Radio.
0: Extremely irresistible.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy Paris, amoy araw.
5: Ano ba yan? Turusok ka na naman!
4: Bakit wala na naman ka-Paris yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo.
6: Ma, tama na.
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng Sipa, Patintero, Tagawang Base, Habulan, Jolin, Trumpo, Tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano, game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
13: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
2: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
14: Napapakinggan kahit saan, kahit kailan. Proud FM.
15: Yung masaya.
16: Cloud Radio, BR98.9 Extreme Online Radio, and sa Squadalog's YouTube channel. And welcome sa ating pinakabagong segment na sigurado nung napakatikim, napakatikim talaga yun. At napapagutom sa inyo ang Let's Eat sa BGC! Yun! Dito sa segment na ito, lilibutin natin yung paglilibot tayo sa BGC, okay? Lilibot natin ang pinagkamasarap, pinagkabagong culinary spots sa trending food hotspots sa paligid ng Bonifacio Global City. At para sa ating feature na yon, may pumasok na namang isang kilalang-kilalang giant mula sa Japan. Forma na labukas ang sikat ng Japanese yakitori chain na Tokiri Kizoku nitong Lunes, October 12, sa Serendra, BGC. Unang itinatag sa Osaka noong 1985, ang Tokiri Kizoku ay may mahigit 700 branches na sa buong Japan. Kilalang-kilala sila sa pag-aayon ng pinakamasarap, ngunit napaka-affordable ang grilled chicken skewers. At ang magandang dito, dinalira ang kilalang sikat na concept dito sa Pilipinas. Ano na pa ang nakatuwa sa Torizoku BGC branch? Sinunod nila ang iconic formula na Japan na flat pricing na 190 pesos na across all menu items. Walang gulat sa bill. Nagkain sila ng iba't ibang parte ng manok mula sa chicken wings, tail, liver, heart hanggang sa cheese top meatballs. Bawat order ay may kasamang dalawang skewers at pwede i-season sa dalawang paraan. Mapapasalt man o tare ang pinaka-sweet soy sauce glaze. At syempre, hindi mawawala ang kanyang specialty, ang Kizokuyaki. Ang malaking version ito ng yakitori na may dalawang cut options, nabatay man o breast. Ang tatlong flavors ay salt, tare at bay pepper slice blend. Bukod sa skewers, marami rin silang sides tulad ng french fries, edorname, rice bowls at mga desserts. Lahat yan, 190 pesos lang per order. Kaya huwag kayo mag-expect ng Ocha Fancy Fine Dining. Ang tunay na karisma ng Torizoku ay ang intentional simplicity para sa isang relax at welcoming Izayaka experience. Inalis nito ang dalawang malalaking stress tuwing na-dine out kasama ang barkada. Una, paghati-hati ng bill. Dahil flat, 190 pesos ang lahat, walang mahabang kompetasyon pagkatapos kumain. Pagtawag sa waiter. Bawat mesa ay may nakakabit na tablet kung saan direkta kapag kayo mag-order ng mabilis at hassle-free. Kampante ang Torizoku pat na patok ito sa mga Pilipino dahil sa ating likas sa pamamahal sa barbecue at communal o salo-salo dining style. Sorry naman din, no? Magiging ang Japanese expat community sa BGC ay sobrang excited. Excited naman dyan, ha? Grabe, excited yarn! Grabe naman yan. Excited, ha? Excited? Grabe. Dumalo po sa isang mismong launch si Yokota Naobomi na Minister for Economic Affairs at the Embassy of Japan. Binigyan din nila ang pamupukas ng Torizoku ay hindi lang basta pagpapatayo ng bagong kainan. Yung mga bagong kainan natin sa BGC kung saan na kumakain ang pronunciation natin ang Torizoku. Torizoku pala ang yung trend sa ating pronounce. Torizoku. So, hindi lang basta papatayo na magkainan kundi isang magandang simbolo na patuloy na napapatibay na pagkakaibigan ng Japan at Pilipinas. Kaya, kung naghanap kayo ng bagong tambayan na yung linggo sa BGC, kasama ang pamilya o tropa, ang bibisitahin nyo ang Torizoku sa Serendra BGC. Ganun na pala yun na kung explain sa atin na sa mga taga BGC na nakatutok kayo sa Kiam Super Tots na pumunta kayo sa BGC para kumakain ng mga special international styles. At syempre, lalo na sa ating mga board na hindi tayo boring sa pagkain, na hindi tayo allergy sa pagkain, kundi masama yung pamalakas ang allergy. Ganun pala yun. Yeah, realize that, right? Well, mga kabangmates ka-squad, Klaukada and K-Extreme, yun na pala yun, ang ating ka-squad. And don't just, we have important, kaya nais ka na importante ng lahat ng ating mga squad. We have pahabol pa sa ating ABS-CBN News lifestyle website na punta tayo sa lifestyle. Ayan, sa ating food deliberations, sa ating ating next topic, which is around para BGC. So, abangan po yan sa ating ang Vista Infinite na at makita na sa isa pang Let's Eat sa BGC. Pero hindi lang Let's Eat ha sa BGC. Ito ang Let's Eat sa Maynila. Abangan po yan ang bagong segment na ilaman ito. Sneak peek lang karong Friday na episode or Thursday or Friday episode ng KOT, which is all about the Vista Infinite. Sabi nila, ang topic is all about that. What happens when one of Manila's most adventurous kitchens takes a already memorable tasting menu and gives it an exciting, exclusive twist? So Vista recently hosted a dinner at Michelin-selected Métis. To give us a taste of benefits Vista Infinite can look forward to. Designed for the affluent market, Vista Infinite anchors the suit delivering elevated everyday value alongside the enhanced travel and lifestyle rewards. Vista Infinite privilege builds on this with broader access and more creative experiences. The top tier, Vista Infinite Private, is an invitation-only offering designed for the ultra-high net worth individuals with bespoke services and exclusive access to rare, highly personalized experience. So, yan po ang ating pag-usapan natin na next episode ng Kiam's Overthoughts na Let's Eat sa Maynila. So, abangan ang susunod ng ating Squaddy Explains Sumsunod! Pero na pala yun at sumsunod! Itap natin lifestyle. Okay. So, ano na ba ang tiyada, mga kabaw mates? As we know it, ang word natin ay tiyada. So, ano na ba ang ibig sabihin ng tiyada? Because, a Cagayanon slang term meaning beautiful, nice, good, or excellent. Ang etymology naman ay originally from the local term pachada or pachada, which is believed to have developed in the Spanish fachada, meaning facade or exterior. So, ano na ba ang origins ng tiyada? Well, mga kapaw-mates ka-squad, malaman natin dyan ating topic sa susunod, coming your way. At nais ko natin ipa-shoutout dyan belated happy birthday kay Ministry Marine na nakatutok kayo sa Cloud Radio and happy, happy birthday kanina na. And karong Friday na naman, this coming Friday, ang May Tulugan kasama si Master Gio. Mamaya ang 10:30 p.m. pagkatapos ng State of Affairs with Paul President dito lang sa Bound FM, Cloud Radio, and EOR2. So abangan po yan ang ating mga kaganapan sa may matinding pasabo. Grabe, excited naman dyan! Are you excited? Excited, yarn? Woohoo! Grabe naman yun, ha? And we all so far. And my word of the day tayo sa Squad Explains. Pero bago yan, here's a song from Brave Binuya with the song Ibang Klase. Magbabalik ang Kiam's Overthoughts after these messages. So, ang oras natin, 8:09, magbabalik ang KOT.

0: na yung araw, ni meron tayong napakagang word of the day na galing mismo sa City of Golden Friendship, ang Cagayan de Oro City. Mga squad, nabasa niyo ba ang narinig na ba ninyo yung salitang Chada o Chada? Kung may kaibigan kayong Cagayanon, automatic na yan sa bawat bentuan, sa bawat galaan. Kung may magandang kitang narasan, hindi mawala ang Chada kayo ba? Pero ano na ba ang sabihin nito at saan ba na nagaling ang napaka-iconic na salitang ito? Let's break it down, mga ka-squad! So, pag-usapan natin ang definition. Ang Chada, o minsan sinusulat bilang Chada, ay isang napasikat na Cagayan slang term. Iisa lang ang ibig sabihin nito kapag kinamit ang local CDO. Beautiful, o maganda, nice, mabait, o maayos, good, mabuti, o masarap, excellent, napakagaling, o pambihira. Isipin nyo, parang ito yung Bisayang version ng ang ganda, swabe, o nais sa Tagalog, kaya lingot sa Cebuano. Kapag sabihin ng isang Cagayanon na Chada ang lugar, ibig sabihin na kapaganda ng tanawin kapag sinabing lang Chada ang boses, kahanga-hanga ang ganda, it's all in one positive compliment that instantly brightens up any conversation. Ngayon, ito ang tunay na nakaka-mind blow, mga kapaw-mates, ka-squad, ka-cloud-kada, and ka-extreme. Saan magaling yung salitang ito? High-text lang ba ito o sinaunang bokabularyo? Ayon sa mga linguistics at local culture experts, ang salitang Chada o Chada ay nanggaling pala sa lumang Ilocan expression na Pachada o Pachada. At saan naman nanggaling Pachada? Believe it or not, galing ito sa Kastila o Spanish word na Pachada. Oo, tama na rinig nyo. Grabe naman. Grabe, Pachada na ang ibig sabihin sa English ay facade or exterior appearance sa isang gusali. Noong panahon ng Kastila, kapag sinabing maganda ang Pachada ng simbahan o ng bahay, tinutukoy yung paglabas ng kahiyuan o nakapresentable ng maayos tingnan. Sa paglipas ng panahon ay Pachada ay nagiging Pachada o Pachada sa dila ng mga katutubo at dahil mabilis magsalita ng mga Bisaya at gusto maikli lamang unti-unti tiranggal ang pa sa unahan, kaya ang natitira na lang Chada o Chada. Well, mula sa pagiging paglalarawan sa arkitektura ng bahay, nagiging pangkalahatang salita na ito sa Cagayan de Oro City para sa lahat ng bagay na maganda, maayos at kahanga-hanga. Diba? Kahanga-hanga dyan? Grabe! Yeah, kahanga-hanga dyan. From Spanish architecture to everyday Cagayanon pride. Ibig sabihin dyan, yung Pachada natin and you are right. As we know it, the word Chada is gonna be friendship. Palaga, ang nindot ka ayong Chada kay dyan. Pinakalalaking naman naman na patapachap. Gapachapachapachap. Grabe naman, Allah ko.
1: Allah ko.
0: Okay guys, so, gabi naman ito. Well, kaya paano pa nga natin ginagagamitin ang word na Chada? Grabe din ang word na Chada sa pang-araw-araw na hirit dito sa ating podcast, Kiam's Overtalks. Ganito yun ha, ang ginagamit nito. Ang isang salita, simple lang mga ka-squad, Claudada, kabaw-mates at the extreme. Kapag nakikita ka ng masarap ng putip sa Kogon Market o sa Uptown CDO, sabi nila, hey, Chada kayo nandito ah. Kapag narinig ka ng bagong bebop track, sobrang Chada ng vocal arrangement. O kapag maganda ang gising mo sa unana, umaga pa lang. Chada ang panahon na yun ah. Ready na mag-grind? At isa pa, may Pachada din sa iisang vlog na ating pinamagat. For example, hi guys! Welcome to Squad of Logs! Chada kayo ang video, di ba? Kung nice kong matutunan at lagi tayong inaabangan at sinasabi nila at sinachada lang daw. Grabe naman o loco!
1: O loco!
0: Well, mga kabaw-mates ka-squad and ka-extreme, as we definite this information regarding the word Chada. Anong ibig sabihin ng word ng Chada? kung nais nakarating. Like si Leisha Bacona na isa sa parte ng Sun Moon na batang Cagayano na lumaki sa Maynila. Grabe naman. Grabe. How did you know? Ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal na lingwahe sa Mindanao at Bisaya. Isang salita lang ang tulad ng tiyada, puno na ng kasaysayan, kultura, at pagmamahal ng mga lokal ng kanilang sariling lungsod. Yun pala yun mga kaswan, Cloud Kada, Kabaong Mates, and Guys Kabaong. Extreme pala. Kaya, sa ating mga Cagayanon, Kasquad, Cloud Kada, Kabaong Mates, Ka-Extreme, diyan sa Cagayan de Oro City, sa Iligan, sa Taguluan, Misamis Oriental, sa Bukidnon, naranasan ang Kagan, dito, naka-live broadcast dito, sa Squad Logs YouTube channel, at delete sa EOR, Bound FM, Cloud Radio, and BR98.9, at sa buong Northern Mindanao. Mabuhi ka po at Batayon keeps spreading the Chada vibes. Woo! And that was Squaddy Explains. Para sa araw na ito. Chada ba ang ating kwentuhan na yung araw? I-comment na yan sa comment sections sa YouTube at Facebook ng Squaddy Logs o kaya i-message lang sa Facebook page ng Squaddy Logs. Yun na lang yun. Ay, salamat. Grabe naman yun. So you know it na inaabangan ko at inaabangan din sa araw-araw ng pabubuhay. And ganito lang chada natin word kay gamit ang hashtag KOT Chada. Yes! Woo! Squad, the Cloud Kada, the Baumates Extreme. Shout out sa mga nakikinig din sa Baum Radio, Baum FM, Cloud Radio, BR98.9 and EOR. Magandang gabi sa yung lahat. And sa lahat ng mga nakikinig dyan sa mga nanonood sa ating Facebook, sa YouTube channel ng Squad Logs. Magandang sa decent. Okay. Para sa episode for today. Kaya nga, please support and watch and listen to your favorite Cloud Radio and Bound FM programs to listen on your mobile devices. Punta tayo sa mga live stream links. Punta sa dalawang links na ito. Just open your browser and log on to cast1.typicalmedia.net/players/BoundFM/player/Cloud Radio at itap ang play button. Also, sa online radio box, isearch lang ang onlineradiobox.com/ph/bound or onlineradiobox.com/ph/your at itap ang play button. Grabe. For more highlights and vlogs and other content na gusto nyong i-feature sa amin, don't forget to follow us on our social media accounts, Facebook, X, Instagram, TikTok, and YouTube. I-search lang ha sa @squadlogs. That's SQUADILOGUES. And don't forget to subscribe button sa YouTube channel ng Squad Logs. If you want to send feedback sa ating podcast, mga reactions and suggestions, pwede kayo mag-email sa amin, kiamsoverthoughts@gmail.com. That's kiamsoverthoughts@gmail.com. And this has been KIAMS Overthoughts, Thursday, October 8th and Friday, October 9th, Tuesday, October 8th and Friday, October 9th. Nakamali yung day ko. Tuesday, October 8th and Wednesday, October 9th, 2026. Kita-kits tayo sa Thursday and Friday para sa more kukulitan at more kasiyahan sa Bound FM, Cloud Radio, BR98.9 Bukidnon, and Extreme Online Radio and sa Squad Logs Official YouTube channel. Yun! Ako po ang inyong kasal sa Squad. Sa bawat tugtugan, musika at kasiyahan, kasama mo kaming lahat. Sa kahit anong problema at kahirapan, we'll make it splash with happiness. This is where everyone belongs, where the music is a

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
12: Unilab Quality yan.
13: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide.

0: This song was brought to you by
1: Meaty sarap adobo kaya mong iluto yan with no chicken cubes. 675 SRP lang.
2: Mag-Loyal Orange na. Matatarap uminom ng soft drinks sa Pinas. Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.

0: mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Kapag rin po, makakasama rin yung Jared Moreno sa unang parte po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Eddie Suarez.
1: Subalit piliw kay sawing kapalaran.
0: At Sally Prim.
2: Ang ligaya na
0: natibuhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
3: Kundi Man at Iba Pa.
0: Tuwing Linggo sa pagkakataong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap! Coco Martin po! Masaya walang pagod! Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Tulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa Hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: brought to you by
1: TSS. Masayang pumunta sa loan. Visit the website at tssloan.com.
2: United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayong vitamin C na gawang yun nila.
3: Shampoo detergent. Tapat po sa inyo.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations. You won.

0: yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
0: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
0: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

been. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God.

0: umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan! After

0: Napapagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Sarap. Ngayon, hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: after me.
1: This song was brought to you by
2: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
3: Mag-Loyal Orange na. Magpatrap uminom ng soft drinks sa Sabinas.
4: Bagong Adam Orelor Lechon Monok. Pasurubong pa uwi yan.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6,

0: ranch, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All-in-one na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. So,

la cava. Cosa va a nombrar esta media? De la Tudor Checklist. Hará por ahí en la que va a nombrar esta media de esas Filipinas. Check. Lay it me or at your fingertip all around the world. Check. Fan made media update na talaga magagustuhan mo. Check. Media knowledge and trivia na lalang magpapayabong. Check. Nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Philippine media. Check the check. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo Kabisig, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch. Ang programa naghahati ng balita media na masa ninyo. Halong dalawang taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya 150, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong Weekend Habit hatid ang balitang media na maaasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 PM. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, ABM Radio Commission 1278, Extreme Online Radio 2 at sa ating mga partner TV cut networks tulad ng PSTV, ABM 24, Reporta, TNP24, KNT, PCBN International News at PBN24 at various times and days. No.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat

0: na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
5: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
6: easy maging best me.
7: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Pila, pila.

of Time Never Lies.

0: Mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: O pa rin po, makakasama rin yung Jared Moreno sa unang party po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.
3: Kaya kong ipunin lahat ng ito.
0: Nick Corong.
4: Dalaga sa bundok na inaamahan.
0: Eddie Suarez.
5: Subalit piliw kay sawing kapalaran.
0: At Sally Prim.
6: Ang ligaya na.
0: Natibuhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
7: Kundi Man at Iba Pa.
0: Tuwing Linggo sa pagkakitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
0: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko. Huwag!
2: Tumawag lamang sa Hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.
3: Mga ka-senyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: This song is brought to you by
1: Yakult Panalo Ka Chan. New ZEB Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galin sa sipon symptoms.
0: Mag MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.

0: ang pagbabago ng panahon ay pagbabago rin ng media na maasahan ninyo. Abangan!
1: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher. Easy
2: Hugus! Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nga nagilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.
1: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro!
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.

0: Yes, grabe. Yes, grabe. Nanalo, nanalo ko ng 1 million pesos sa online round.
1: Hala, hala. To, saan ka to? Saan ka sali?
0: Hindi ko mali. Hindi ko maalala eh. May nag-text. Sabi, congratulations. Congratulations. Win. Just you won. Just send your details, and pay small processing fee para claim ang first.
1: Naku po. Huwa! Sama yan! Scan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang jit naman yung link.

0: Kayang gayahin.
1: Di paano yan? Kausap ko na yung aid nila. Amicia, hinihingi na ID at saka bank account ko.
0: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera wala. Pati ID pa. Identity theft.
1: Hala, seryoso? Pero sa niya, limited offer daw, time offer daw.
0: Pati pressure tactic gamit na nila. Classics kam yan. Huwag mong padadala ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Munti akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan, pati mabiktima, dahil biktima ng scam. Huwag magdig ng personal na

0: Six Splash with Cloud Radio. Trip, la, la.
1: 4 o'clock in the morning.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
11: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G-Fiber prepaid website at magpalinya na.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601 series of 2026.

0: May grocery na bagong store, Adam Orellar Supermarket na, bagong tindahan na mas mabili na.
1: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus!
1: Keratin Plus! 10 piso lang, SRP.

0: krusyal po ito. At kung relate ka kung masakit kumalaw,
1: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan,
0: mag-eskalan! Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
1: with long-lasting relief after 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw! Eskalan!
2: Unilab quality yan.
3: Naproxen sodium is the generic name of Eskalan. If symptoms persist, consult your doctor.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Good morning sa iyo, Yusek.
1: Good morning, mga kapatid. Webes po ngayon, October 15. Kaya asahan na po, mas mabiga talaga ang daloy ng grafiko pagka 15.
0: Ganun.
1: Oo, mas iba pagka sweldo.
0: Ah, sweldo pala.
1: Araw ng sweldo para sa ating mga kapatid na uring manggagawa na malamang dadaan lang ulit sa inyong mga palad pambayad ng bills.
0: Opo, sa mga meron pa hong sweldohin, magandang nga pong Thursday morning, mga kapatid. Kami po'y handang-handa na para maghatid ng mga tampok na balita sa ating ulo-ulo.

0: Pero bago yan, baby girl, muli po pagpupugay sa lahat ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Maganda umaga po sa inyong lahat. Mamaya po meron tayong continuation ng ating pong magandang balita para po sa ating lahat sa harap po ng napakarami nating mga isyong pambayan. Ingay sa politika, huwag kakaligtaan ang pangangailangan po sa tulong medikal. At ito nga pong mga magandang maihahatid po sa atin ng impormasyon mula pa rin po naman sa MWell. Mamaya yan. Importante po yan, ha? Lalo na ngayon na iwas tayo sa mas malaking gasto sa mga pagkukonsulta sa mga doktor. Oh, alright.
1: Kasi nga naman prevention is better than cure.
0: Okay. Iba talaga ang datingan mo. Sorry, guys.
1: Ano ba?
0: Next time, huwag ka magsusuot ang ganyan.
1: Bakit?
0: Nawawala ako sa focus.
1: Bakit naman?
0: Okay,
1: kasi ano eh, third day na namin ang walang tubig sa area. Kaya ganito.
0: May distraction.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Oo, bakit?
0: Parang isip ko yun. They're talking about...
1: Is it
0: Joey,
1: me they're looking for? Ikaw talaga. Magja-jacket na lang ako.
0: Ha?
1: Kung ganon.
0: Is para it hindi you ka... they're talking about?
1: Para hindi ka ma-distract.
0: Saka use
1: na...
0: Vito.
1: Anong Vito?
0: Ano ba ginagamit mo? Vito o ma'am?
1: Ano yan? Sige.
0: Vito, V-E-T-O, or ma'am, M-U-M.
1: Lumapit pa dun yung isa nating staff. Oh, sige, gusto mo, mag-jacket na ako.
0: Ha?
1: Para hindi ka ma-distract.
0: Okay, ikaw, matanda ka na. Alam mo na ang dapat na gawin.
1: Maya-maya, pagka medyo gininaw na ako.
0: Ha?
1: Pag gininaw na ako. Come on. Oh, talaga.
0: Ako na naman. Oh, sige po. So, mga kapatid, bago po tayo magsimula po ng ating pinaghandaan as usual na programa, 4 na oras po ito, hindi nyo mamamalayan sa mga motorista. Definitely, mga kapatid, ano po, ito po ay napakainam na pagkakataon na makapakinig po kayo sa mga tampok na balita, diskusyon, komentaryo, public service, entertainment, and hindi mawawala po yung ating mga importante mga panayam. And of course, ang pinakamagandang balita pong ihahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad. So, this morning, muli tayo sa Malubong Girl. Sa araw na ito, napuno pa rin po ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito. Araw muli po ng paggawa sa amin pong pagbangon. Dala po namin ang inyong inspirasyon sa amin. Una po sa lahat, ang amin pong pagbangon. Salamat, Lord, sa biyaya po ng buhay. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga takapakinig po namin, mga uring manggagawa at lalo na ang mga nakatatanda. Muli po, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Kayo na pong bahala sa aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. At muli, Lord, kami po'y humihiling sa inyo na kami ay pagkalooban niyo pa rin ng kinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang aming Santo Papa. Dear Lord, ito pong aming idinudulog sa inyo sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Alleluia. Amen. Okay. Sorry. Pwede ba lagyan dito ng ano? Parang talagang distraction.
1: Parang may performance ba mamaya? Bakit?
0: Ang akin lang sa'yo, girl. Huminga ka naman, ha?
1: Uy, ako, ha? Ikaw ang nagturo sa akin ito, eh. No, wag hihinga.
0: Baka mamaya bumulagta.
1: Nasasanay-sanay na.
0: Bumulagta ka na lang dyan, eh. Okay, sige. So, mga kapatid. Ang dami-dami ho natin mga balita. Definitely po. Yun nangyari sa impeachment trial, yan pa rin po ang mga tampok na balita ngayon. Yan po ay naging kontrobersyal at napakarami pong mga opinion. Mga kung ano-ano pong mga komentaryo. Pero ang tanong nga po, pwede ba yun? Meron ho bang mga legal na balakid para mangyari yun? Ano ho bang maaaring gawin ng defense kung meron man? At ano ho ba talaga ang totoong dahilan? May something, pero yung something na yan ay hindi ko na ho muna babanggitin.
1: Naku, may alam ka na hindi
0: mga namin kapatid, alam. Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo sa isang iglap. Higit 200 mga Pinoy na nagtatrabaho sa cruise ship, idiniport ng Amerika. Legal team ng pamahalaan ipadadala sa Amerika para tulungan ang mga manggagawa.
1: Samantala, isang Pinay na green card holder kasali po sa 16 na individual.

0: while nakinasuhan ng election fraud sa Amerika.
1: US President Donald Trump kumpirmado pong dadalo daw sa o pupunta sa bansa para po sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre ayon sa Malacanang.
0: Ulat panahon mga kapatid, binabantayan ngayon ng pag-asa ang isang bagyo sa labas puyan ng bansa na dating low pressure area at huling namataan sa higit 2,000 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ilang pang mga whistleblowers na katakdang tumestigo sa kasong plunder ni Senador Jingoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kaugnay po ng eskandalo pa rin sa flood control.
0: Agriculture Secretary Francisco Chulurel na nindigang kinansilang permit at hindi pinalusot ang nasa 700 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na bigas mula sa Vietnam.
1: Mga kapatid, ang isyong yan, tutukan po sa aming palatuntunan. Importante ito, ha? Talaga naman, maliban dyan sa Davao, meron din po sa Limay, Bataan, sino ang mga nagpadala o ayoko naman tawaging nagpuslit ng mga bigas na ito. Samantala po naman, Defense Secretary Gilbert Quidoro tinabla ang pahayag ni VP Sara Duterte na pasimuno umano ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sakripisyo at kagitingan ng mga sundalo sa teritoryo dapat daw kilalanin ng Vice Presidente.
0: Anak ng Pangulo at House Majority Leader Sandro Marcos umalis ng Partido Federal ng Pilipinas. Sandro tumawid at sumapi sa lakas, CMD.
1: Senador Loren Legarda muling nag-extend ang kanyang medical leave hanggang ikalawang linggo ng Oktubre.
0: COA, inwestyo ng kakulangan sa dokumento ng higit 11 milyong pisong cash advance para po sa biyahe abroad ng mga opisyal ng Sandigan Bayan.
1: Hala! Ulo! Nang naharang na drug smuggling sa Laos, tukoy na po ng PDEA, iniimbestigahan daw ng Malaysian Police ang maaaring pagkakasangkot ng dalawang Pilipino sa drug bust sa Laos.
0: Dalawang Pilipinong sangkot sa naunsaming shabu delivery. Tukoy na po ng PDEA. Ang isa dito ay mula Marawi na konektado sa sindikato na nakabase sa Davao. At ang isa naman ang nagbayad sa inarkilang eroplano na magdadala ng shabu.
1: Kaugnay po niyan, 10 persons of interest iniimbestigahan na po ng NBI. At sa kanila pong nakalap na impormasyon ng Bureau of Customs po, madalas daw po na ginagamit sa delivery ang mga private plane ng mga kumpanyang may private hangar.
0: Kampo ng Vice Presidente, kinwestiyon ang pag-atras ng prosecution sa tatlong impeachment articles. Pagkakataong sagutin ang mga paratang nawala raw sa Vice Presidente.
1: Posible po naman daw hilingin ng defense team na mabasura ang natitirang article of impeachment at ideklarang mistrial ang impeachment proceedings.
0: Sa survey, 51% ng mga Pinoy na is na personal na tumestigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial.
1: ICC prosecution of defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbanggaan sa usapin ng datos ng mga namatay sa drug war. Higit 3,400 pagkamatay na tukoy umano sa PNP records.
0: Samantala, dating Congressman Carlos Zarate gustong paimbestigahan ng pagkalugi sa puhunan ng stock loss ang SSS na umabot sa 40 bilyong piso noong taong 2021.
1: Mga barangay tanod maaring tumulong sa pagbabantay sa mga paaralan sa ilalim po ng kasunduang nilagdaan ng DepEd at ng DILG.
0: Maligit kalahati na mga pamilyang Pilipino ay tinuturing na mahirap ang sarili. Self-rated poverty umakyat po sa 55% ayon po yan sa SWS.
1: Sa kabila po naman ng paglawak ng dalaw yan ng impormasyon, mga Pilipino pinagkakatiwalaan pa rin daw na kumuha ng balita at impormasyon sa mga lehitimong journalist at news organization ayon sa isang survey.
0: Finance Committee ng Senado nagpaabot po ng pangamba sa 206 billion peso budget realignment ng Kamara. Pondo para sa malalaking infrastructure projects at pangkalusugan tinapyasan.
1: At sa Metro Manila, mga nagugutom sa Metro Manila at Luzon lalo pa daw pong dumami ayon sa third quarter survey ng SWS.
0: Hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District sinibak sa pwesto dahil sa reklamong nagdaos daw ng birthday celebration sa kanyang opisina imbis na magbigay serbisyo.
1: Sibak din po sa pwesto ang pulis na nasangkot naman sa alitang kalye sa Rizal noong buwan ng Hunyo.
0: Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu huli sa isang babae sa Cainta, Rizal.
1: Sa Luzon, aksidente po sa LX, nagdulot na mabigat na traffic kahapon. Naghabulan at naggitgitan naman ang kotse at MPV sa insidente po ng road rage sa Lipa City, Batangas.
0: Dead on arrival ang isang traffic enforcer.

0: Tapos masagasaan sa Calamba, Laguna habang tumatawid sa pedestrian lane.
1: Police, sarhento at dating kawani ng Philippine Army timbok sa pagbebenta ng balat baril sa Villasis, Pangasinan. Mga rifle at kalibre 45 kinumpiska ng PNPCIDG.
0: Mga residente at negosyo sa Ubando sa Bulacan apektado ng water interruption. Ilang pamilya napipilitang dumayo, makakuha lamang ng tubig.
1: At sa Kabisayaan po naman, police na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Noong buwan ng Hunyo, sinibak na sa pwesto ng Napolcom.
0: Samantala, 42 piso na aumento sa sweldo epektibo na po para sa mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa Sikihol.
1: Samantala po naman sa Negros, baybayin po ng Sipalay City nagkulay rosas sa ikaapat na sunod na araw dahil sa pagdagsa ng maliliit na hipon.
0: Sa Mindanao, mga kapatid, higit 100 pamilya sa 3 barangay sa South Cotabato apektado ng pagbaha. Bunsod po yan ng malalakas na pag-ulan.
1: Sa Mindanao nga po, mga kapatid, kinukumpunya na ang kalsadang nag-uugnay sa Caraga at Hilagang Mindanao na sinira ng mga landslide.
0: Sa pool naman sa video, ang pang-hold up sa isang burger shop sa Tagum City, Davao del Norte.
1: Civil Society Group hinimok si Pangulo Marcos Jr. na italaga bilang punong ministro ng unang bangsang parlament si Moro Islamic Liberation Front Chairman Ahud Alhaj Murad Ibrahim.
0: Samantala, sa balitang pang-consumer at pang-kalakalan, piso kontra US dollar bumagsak sa halos record low na 62 pesos at 87 centavos. Posibleng epekto sa presyo ng mga imported na produkto binabantayan.
1: Samantala pa rin, International Monetary Fund nagbabala din po sa mga panganib sa global economy dahil sa Middle East conflict, mataas na utang at posibleng pagbagsak ng AI investment.
0: National Power Corporation hiniling na maaprubahan ang kanilang planong mangulekta ng dagdag na 10.82 billion pesos mula po sa mga on-grid consumer.
1: Kataas-taas ng hukuman, niliwanag po na hindi maaring isabay ang senior citizen discount sa ilang pang mga uri ng diskwento at promo.
0: Umabot naman sa 6.54 billion pesos ang pinsalang iniwan sa agrikultura ng tagtuyot, bunsod po yan ng El Nino.
1: Balita po naman sa labas ng bansa, gusali ng Saudi Aramco sa Dharan, Saudi Arabia, pinasabog.
0: Mga leader ng Europa, muling sinusuri ang trade relations sa China dahil pa rin sa epekto ng Chinese exports sa mga negosyo at trabaho.
1: Ilang bansa sa Asia, nagpapalakas po ng oil reserves at energy security habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan.
0: Tripoli, Libya, nalubog sa baha matapos ang malalakas na pag-ulan. Mga tao na trap sa mga gusali, mga kotse naglutangan.
1: Samantala po naman, Human Rights Group sa Peru, binatikos ang planong pagbabawal sa mga paaralan ng pagsusuot ng mga babae ng nail polish at maikling skirt at mahabang buhok naman sa mga kalalakihan.
0: Nawaglit na gunting sa Naha Airport sa Okinawa, Japan dahilan po sa pagkaantala ng higit 20 flights.
1: Samantala pa rin po naman, 42 anyos na lalaki patay matapos pong mahulog mula sa roller coaster sa isang amusement park sa Georgia sa Amerika.
0: Hinimatay at kalaunay namatay din ang isang babaeng lumahok sa half marathon sa Seoul, South Korea.
1: Cardinal Luis Antonio Tagle, pinamunuan po ang Holy Mass sa St. Peter's Square sa Vatican. Maayos na kalagayan para sa ating Santo Papa kasama po sa panalangin.
0: Balitang sports, mga kapatid. F1 returns to Africa. Planong ilunsad ang Formula 1 Grand Prix Rwanda sa taong 2030. Sila po'y magbabalik mula ng huling karera sa kontinente ng Africa noon pang 1993.
1: Samantala pa rin po naman, pinahigpit ng LX Road Warriors ang kapit sa tuktok ng Group A ng PBA.

0: Expectations si Olivia bukas.
1: At Norwegian pop duo na M2M magbabalik sa bansa para sa isang konsyerto. Yan nga pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye abangan sa pagbabalik ng Newsbox
2: FM. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
1: Tiyo, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
8: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
8: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
8: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
9: True FM.
0: Nagbabalik po tayo mga kapatid sa oras nga po na 6:27. Handang-handa ng ating mga kapatid para sa News 5.
1: Pero alam mo ba, baby girl, na kapag may reseta ang ating mga doktor, pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot.
0: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
1: Aba, reseta sa high blood, piliin lamang ang world-class.
0: Reseta sa high cholesterol, piliin po ang world-class.
1: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
0: World-class mga kapatid, dahil gawa po yan ng world-class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, pagpupugay sa inyong lahat. Mga uring manggagawa na world-class, manggagawang Pilipino. Mula po sa world-class, Rhea Generics. Tamang oras ngayon. Drive time, prime time, 6:28 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, strong coffee ang sa akin. Quality coffee beans, amoy pa lang. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Drug. At mga piling supermarkets nationwide, panalo ka, sarap magkape. Sa ating baby girl, yung creamy coffee, lumulutang kitang-kita mo. Ang Mangosteen. With Zantone, thank you, Boss Mastery Coffee. Mga kapatid, ito na po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH sa Signal TV. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importante balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
0: Ako naman po si Zarina Deva.
1: At ngayon po unang-una sa ating pong balita, Huwebes 15 sa buwan Oktubre 2026. Nanghihinayang po ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang ilang senador sa ginugol na mahabang oras sa iniatras na articles of impeachment ng prosecution. Ayon sa spokesman po ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos daw kasi

0: Kasi ang nagastos sa loob ng 20 trial days, kung ibabase sa 25 million pesos per day na operating cost ng Senado, kabilang sa mga nilaglag ng prosecution, ang impeachment complaint kaugnay pa rin po ng pagwawaldas sa confidential fund, bribery at grave threats. Gate naman ng kampo ni VP Sara, hindi raw ba nakakagalit na nagwaldas din ang prosecution ng napakalaking pondo at oras sa paglilitis na nauwi lamang sa wala? Ito nga po iniliwanag ni Senator Pamphilo Lacson na 27 million pesos lamang daw ang budget sa impeachment trial at hindi 500 million pesos. Pumalag din kay Attorney Panelo sina Senator Judges J.B. Ejercito na parehong taga-majority kahit na aminadong nasasayangan din daw sila sa nawalang oras.
1: What am I saying right now? What does he want me to do? Magwala ako at masabi na... na i-feel ko na ako yung pinaparinga. I don't think so.

wins and 3 losses ang Uste matapos putulin ng 2-game losing streak, habang 4-2 naman ang standing ng Tamaraw. Comeback din ang panalo po ng UP Fighting Maroons sa Adamson Falcons, 69-67. 13 puntos po ang hinabol ng Maroons bago po magpakawala ng sunod-sunod na rally para mabago ang ihip ng laro. Sa huling possession po, meron chance ang Adamson na ay panalo ang laban, pero sumablay ang 3

0: Umaga ang aming programa dito sa TV5. Pero bago tayo magpaalam ang oras na yan, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibilis sa TikTok, Lazada, Shopee at maging sa kanilang website na www.ultabio.shop. Pwede rin po sa web o sa number na ito mga kapatid, 0931-033-2871. At para sa masarap at mahimbing na tulog, available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yun ng Mercury Drugstores nationwide. Kaya po sa ating mga kapatid, subukan nyo na yan. One more day before the weekend, bago tayo magpaalam sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, pwede nyo po kami panoorin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 on 1PH hanggang 10 in the morning. Abangan nyo po mamaya ang ating pabida sa True FM para sa mga sumali na may chance ang manalo ng 2,000 piso o higit pa. At pwede nyo rin po kami mapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Pagdating ng November, abangan nyo po ang mas pinalakas pa na True FM. Kung ano yan, abangan. See you all tomorrow mga kapatid sa Frontline sa Umaga.
1: Alright, mga kapatid. Naku, ayan na naman tayo.
0: May iritasyon.
1: Lalamunang may iritasyon. Aba, may Camusil throat spray na solusyon. Yes, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylic, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at sili oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, diba? Again, salamat na marami, Camusil. Ha? Ito po ang aking throat spray, ang aking maintenance po para sa ating lalamunan at sa ating pong bosses. O, diba? Mga kapatid, ganap ng 3 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka sa rap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven and South Star Drug at mga piling supermarkets nationwide. Itanong po ninyo, Boss Mastery Coffee, strong coffee ang akin para ako'y gising na gising. Alright, yan po ay merong mangosteen with xanthone. Thank you, Boss Mastery Coffee. At muli po pagbati ng happy birthday sa isa pong friendship ng aking pong Ate Tere. Obligado tayo dito.
0: Makakagalitan ka ni Ate Tere. Bati mo yan.
1: Para po kay Ma'am Tess Parian, yung kanya daw pong classmate sa MBA. Talaga ha? At sa Aneo. Happy birthday po Ma'am Tess Parian. Binabati kayo ng inyong mga kabatch at mga nagmamahal po sa inyo. Batiin ko rin ng happy birthday si Anchet Ferrer sa San Dionisio Paranaque, yung kababata ko diyan. Anchet, magparamdam ka naman.
2: Guys!
1: Birthday niya ng isang araw.
0: Happy birthday, Anchet.
1: Sa akin.
0: Oh, ano sabi? Batiin mo daw siya.
1: Ano daw? Sabi niya, puntahan ko daw siya.
0: Saan ba si Anchet ulit?
1: Sa San Dionisio, sa Paranaque.
0: Oo, nga naman, puntahan mo pag may time.
1: Sabi ko, pag pumunta ako dyan, mga 3 araw ang biyahe ko.
0: True. Anchet, ikaw na lang ang pumunta dito.
1: Samantala po, Anchet, sa mga nagkakaedad, papalagay ko nag-OOA-OA ka na rin, ha? Yung bang OA sa kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi makagalaw. Sandali lang, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong ating ipabili. Mga lolo at lola, OsteoGuard. Para po sa ating pong pangangatawan, yan din ang aking supplement. Para ho tayo nakakapag-ehersisyo ng maayos. Awa ng Diyos. Amen! Alright, mga kapatid. Ito, ano pang gamit mo?
0: Talaga naman,
1: wow.
3: Early morning,
1: yan,
3: she wake up.
1: Wow.
3: Knock, knock, knock on your door.
0: Very fast. disappoint naman na.
1: Hindi may naaalala.
3: Perfect smile. It's you they're all waiting for.
1: May naaalala ko sa'yo. Di

0: Eh, sino? Boy pa ba yan?
1: Oh, Weya dancers dati.
0: Hindi, hindi Weya ha, Weya.
1: Weya dancers.
0: Sige, i-google ko kung sino yan. May kamukha ko doon sa Weya dancers.
1: Hindi, kakatawan mo lang.
0: Kakatawan ko sila sa Weya dancers.
1: Kakatawan mo lang.
0: Papasaba ako sa Weya dancers. Hindi man lang sex bomb. Weya talaga ha. O sige. Uy, pero hindi pa tapos ang balitaan, mga kapatid.
1: Okay ka talaga, baby girl. Kaya gustong-gusto ka ni Ma'am Susan ko eh.
0: Kaya nga.
1: Oh. Eh yan, mga kapatid. Sumasayo ngayon si baby girl DJ Chacha. Kanya sayawan ay talaga namang pangdekada si Penta. Bueno, abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawang yugto ng
0: News 5!
2: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang

0: Hindi po ba yung paramdam? And then minsan po yung pananakit ng ulo ng didiyan din. Yan po mga palatandaan na may something din. Kaya lagi po nagpapalala ang Unilab na maging maingat po tayo. Ingat, doble ingat sa mga panahong ito. Face mask nga kung maaari po kapag pupuntahan natin ay matataong lugar at confined na mga premises. Sa pagpili pa lang din po at pagbili ng gamot ha, lagi po nagpapaalala ang Unilab na doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa. Abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura naman, abay, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, nagpapaalala po ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Maraming salamat po sa Unilab. Thank you sa inyo pong patuloy na paalala sa aming lahat. Mabuhay! Noong isang araw po, meron akong nakaugnayan na negosyante. At ang kanya pa rin pong reklamo ay itong hindi matapos-tapos na korupsyon, particular po sa mga LGUs. Hindi na ako magbabanggit, girl, ha? Alam niyo ho yun, yung building permit, yung occupancy permit, yung mga kung ano-anong bayarin at yung pahirap na nanggagaling po sa LGU. Sabi niya, wala din tong mga paarta-arta na to at yung mga babala tungkol dito sa mga, ay nako, tuloy-tuloy pa rin sa totoo lang. Hindi na ako magbabanggit ng LGU, ha? Dito po sa Dakupa sa amin, building permit. Ano ha? Building permit. Mag-a-apply ka. So meron sila diyang tawag doon citizen charter.
1: Oh.
0: So sa loob lang po daw dapat ha, sa loob lang ng 10 working days, kumbaga 2 linggo, dapat ayos na lahat yan. Building permit. Pagbigay mo ng requirements direct, may listahan eh.
1: Mm-mm.
0: Submit ka. Oh, renovation lang yung iba. Yung iba po ay may mga gagawin lang. Residential. Hindi pa ito yung mga commercial. Paano pa kaya pag-commercial?
1: Oo.
0: Pagbigay mo ng iyong requirements, so maghihintay ka ng 10 days.
1: Sa buong araw? Oh, para lang days. Sa renovation?
0: 10 days, basically. Yung iba, may 7 days.
1: Okay.
0: Yung iba, may 5 days. Okay. Ngayon, pagbigay mo niyan, so maghihintay ka ng araw. Pagpunta mo doon, pag-follow up mo, sabihin sa'yo, may kulang na dokumento.
1: Akala ko
0: may kulang.
1: Ano ba yun?
0: Ba't din yung po sinabi ka agad nung tinanggap nyo, di ba?
1: Nung una, oo, nag-checklist
0: okay.
1: eh.
0: Okay, sige. Sige po, yung kulang ibabalik namin. Binalik mo yung kulang. Okay. So hindi ka ulit. Another 5 days.
1: Okay.
0: Pagbalik mo naman doon, ay, may mali doon sa iyong application.
1: Hindi niya sinabi nung una?
0: Nung una, na mali sa halip daw na renovation, may mga sinasabing ganito yung mga words ang gagamit. Ay, sorry. Okay.
1: So, balik na naman. So, ilang days ulit?
0: Inayos na naman. Okay. So, pagbalik mo ulit, ay, dahil pala ang iyong ginagawa ay extension, kailangan mong dalhin yung lumang plano pa nung... ganun. Okay, sige. So, kailangan ho ba ng birth certificate ng lolo ko?
1: Grabe!
0: Sabihin niyo na po sa akin, visit kayo.
1: Residential lang to, ha?
0: Oo. Sabihin niyo na po sa akin kung ano pa ho ang kailangan niyo, mga nanyo.
1: Diba?
0: Ubusin ang pasensya mo. Nung nagagalit ka na...
1: Nagpaparenovate.
0: Naman nila na...
2: Sobra na!
0: Ano ba kailangan niyo? Lagay?
1: Ay!
0: Sabihin nyo ng diretsyo. Hindi ba? Wala daw naman yung lagayan.
1: Walang lagayan. Bawal ang lagayan.
0: Naman, okay. Sige, so okay na. So, ay finally.
1: Nabigay.
0: Nakakuha ka na.
1: Ilang days.
0: So ngayon, na nakakuha ka na niyan, after ng ilang buwan.
1: Buwan na?
0: Okay. Kukuha ka naman ng occupancy permit.
1: Oo nga.
0: Ayan, okay. Occupancy permit.
1: Ilang days?
0: Simpleng occupancy permit lang.
1: Ilang days nga?
0: Titirhan mo lang.
1: Oo.
0: Ganun pa rin. Magsasubmit ka ng ganire. Sasabihin sa'yo, yung Bureau of Fire Protection, etc., etc. Pag naayos mo ng lahat yan, okay, maghihintay ka ulit. Pagbalik mo doon, may sasabihin na naman sa'yo.
1: May kulang ulit.
0: Kaya sa... Alam nyo...
1: Pahirap naman sa bayan na to. May bagong pahirap din.
0: Alam nyo...
1: Para sa business owners yung BIR badge. Alam nyo na yon.
0: Alam nyo... kayong mga hayop kayo.
1: Hoy, teka naman, kumalma ka. Pero bibigyan ko sila ng benefit. Yung doon sa area.
0: Hayop talaga ang mga ugali nito eh. Oh, oh. Sa LGU.
1: Bakit ganun?
0: Kunwari, ang kanila pong image, eh hindi, wala nang ganyan. Wala nang ganyan dito. Lahat yan, ano na eh.
1: Wala nang lagayan.
0: Online na yan eh. Correct. Lahat ng ganito eh.
1: Oo, oh, ano?
0: Nanyo.
1: Oo, oh, yun lang.
2: Hayop.
1: Bigyan ko sila ng benefit of the doubt, partner. Oo, oh, baka mahigpit doon sa area. Oo, kaya ganyan.
0: Talaga naman.
1: O, sige. So, kamusta? Ilang buwan inabot yung unang permit?
0: Huwag mo akong tanungin kung saan LGU yan.
1: Hindi ko tatanungin, pero parang alam ko na.
3: Tama.
1: So, yung occupancy permit na ibigay na ba?
0: Ha?
1: Hindi pa rin.
0: Hindi. Nag-apply ka ng April. April, May, June, July, August, September.
1: Ha? Wala pa?
0: Baka sa December daw.
1: Uy, grabe naman yan.
0: Alam nyo, kayo dyan, ha?
1: Bakit?
0: Mga nanyo. Sige.
1: O, sige. Pag wala pa ng December, pangalanan
0: naman,
1: mo na, ha?
0: Walang pagbabago, ano, ha? Ang kanila pong mga pa-PR ay, hindi, lahat online na yan.
1: Oh,
0: oh. Online na nyo.
1: Oh. Ayaw. Sige.
0: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang natunghayan nyo kanina.
1: Sayang sa pera at sayang sa oras. Ganyan pong naramdaman ng ilang senator judges sa bigla ang pagbawi ng articles ng prosecution. Ang kampo po ng vice-presidente na kukulangan sa gigil ng mga senator judge.
0: Palacio, iginiit na okay lang na hindi mag-resign si VP Sara, pero huwag niyang pagbibitiwin naman si Marcos Jr.
1: Samantala, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro na pa-shot puno ng tubig na dumaan po sa filtration kit na inihahanda na ngayon para sa Super El Nino.
0: U.S. President Donald Trump pupunta daw po sa Pilipinas para sa ASEAN Summit.
1: Napocor, humiling po ng mas mataas na power surcharge para sa subsidiya ng off-grid power providers.
0: At mga kapatid, sa ating po namang Sports 5, Alex Road Warriors, nalusutan ang Titan Ultra Giant Risers matapos ang mainit na third quarter sa PBA Governor's Cup.
1: Sa balitang entertainment, trending ang pang-iinsulto ng mga podcaster sa PWD na anak ni Miss Chris Aquino na si Josh. Ilang celebrities, maging netizens, pumalag.
0: Mga kapatid, ngayon narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, iginagalang daw ng defense team ng vice-presidente ang desisyon ng prosecution. Nabitawan na po ang tatlong articles of impeachment sa pagpapatuloy ng trial. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, umaasa sila na mapagbibigyan lang sila ng impeachment na o impeachment court na makapagpresenta ng kanilang mga ebidensya para hindi anya one-sided ang nangyari. Nilinaw din ni Poa ang sinabi ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season na posibleng magkaroon ng mistrial kung papayagan ng impeachment court na mailaglag ang tatlong impeachment articles.
4: Ang nabanggit ng ating lead counsel yun, it's really yung due process. Kasi, diba, pag ang due process, ay nabibigyan parate ng pagkakataon ang respondent na sumagot sa mga paratang laban sa kanya. At pagdating dito ay hindi lamang yung sumagot through examination pero meaningfully na makasagot through yung presentation din ng kanyang ebidensya.
1: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa. Samantala, ipinaliwanag po ni Pulse Asia Research President Ronald Holmes ang dahilan po ng mataas na numero ni VP Sara sa mga survey kahit may kinakaharap itong mga alegasyon kaugnay po ng impeachment trial. Ayon kay Holmes, malinaw na baluarte ng mga Duterte ang Mindanao kung nasaan maraming supporters ang vice-presidente. May simpatya rin daw na nakuha ang pamilya Duterte sa publiko nang ipadala sa ICC ang dating Pangulong Duterte kung saan ginagamit nila ang naratibo na kinid nap ang dating pangulo. Pangunahing layunin daw ng mga Duterte na mapanatili ang suportang ito hanggang sa 2028 elections.
5: Bago inaresto si dating Pangulong Dingong Duterte noong Marso 2025, pababa na ang approval atras ni Sara Duterte. Noong siya inaresto, biglang umakyat muli. Lumagpas na naman ang mayorya. Ibig sabihin, may simpatya na nakuha yung mga Duterte doon sa pag-aaresto kay Dingong Duterte. Dahilan doon sa kanilang naratibo na kinidnap. Mm-hmm. Magpapatuloy itong narratibo ng ginagawa kay Sara Duterte ang persekusyon at dadalhin at bibitbitin nila yan hanggang 2028. Kahit na si Baste Duterte yan o si Robin Padilla o si Bongo.
1: Yan nga po ang tinig ni Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Samantala, dinipensahan ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ang paglaglag po ng prosecution sa 3-4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ang giit po ni Chua, malalakas ang lahat ng 4 na articles of impeachment na inilatag laban sa Vice. Pero nagdesisyon silang itira ang Article 2 o ang tungkol po sa unexplained wealth dahil ito ang mas madaling maunawaan ng publiko. Pinabulaanan din ni Chua ang sinasabing nakakuha na sila ng sapat na bilang ng boto para po ma-convict ang Vice Presidente.
2: Nangyayari rin naman po kasi lahat yan sa lahat po ng trial. Sa trial po, talagang nagkakaroon po yan ng mga adjustment from time to time. Depende po yan sa pagpepresenta. Sa aming pong paniniwala, lalong-lalo na itong mga huling mga naging testigo namin, at hindi lamang po yun, Manong Ted. Ito po kasi mga pinresenta namin na mga ebidensya, galing pa po mismo sa respondent.
1: Yan nga po ang tinig ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. Mga kapatid, sa oras naman po ng 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper, gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Good morning, Mamaylene Choi, going to Sir Jerry Telan. Binabati din po natin ng magandang morning si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng The Yokes. Sis Health Ventures. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon pong araw ng Webes, October 15. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 20
10: and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
11: Ang oras, 7:22. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
12: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
13: That's the Technogas Technique.
14: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa.

grew. Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans. Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Cooling Cargo ang inyong ibubook for 10% discount. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Thank you! Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Inireklamo po ang ilan sa mga tauhan ng police clearance section ng Quezon City Police District na pumaparty daw habang sila ay naka-duty. Ay ganon, kasasarap naman talaga ng buhay, ano? O ito nga mga kapatid, ayon po sa nagreklamo. Natagalan siya sa pagkuha ng police clearance dahil busy raw ang mga empleyado sa birthday celebration. Galing pa naman daw siya sa ospital para sa laboratory test at naka-fasting kaya po nahihilo na siya sa gutom habang po siya'y naghihintay. Nabalitaan po ito ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Inendorso ng alkalde ang issue sa QCPD at personal na humingi ng paumanhin sa nagreklamong uploader. Sibak po sa pwesto ang hepe ng police clearance section. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente at kinukumpirma kung tumigil nga ba ang serbisyo noong oras na mayroong nagreklamo. Totoo man o hindi, napakarami pong ahensya ng gobyerno ang ganyan, aminin nyo man o hindi.
1: Tama!
0: Doon sa DFA, dito sa may, ano yung lumang mall dito, sa may Cubao. Yung DFA branch nila, Ali Mall, ang galing mo, ayan, Erwin. Yung Ali Mall branch nila, kung sampu halimbawa, yung cubicle, ang nagtatrabaho lang nung time na kami ay nagpa-renew ng passport, dalawa. Nakakaloka. Para saan pa yung sampu, ano? Humaba tuloy na humaba yung pila. Talaga naman, ang mga pahirap sa mga tao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayusin nyo naman serbisyo nyo. Para naman po hindi kami nanghihinayang sa pagbabayad po ng tax. Sa iba pang balita, nasa kotse po ang isang lalaking suspect sa rentangay modus sa San Juan City. Bistado po ang suspect matapos magsumbong sa mga pulis ang isa sa mga buyer nito. Nalaman kasing hindi pa fully paid ang ibinebenta nitong sasakyan. Naku, maraming ganito. Nabawi po mula sa suspect ang isang pulang MPV, itim na SUV at isa pang sasakyan at ilan pang mga dokumento. Nadiskubre rin marami na palang nabiktima ang suspect. Aminado naman po ang suspect sa krimen at umamin din siyang lulong, ayun na, sa online gambling. Naharap po ang suspect sa reklamong swindling o estafa. Iniimbestigahan na kung may iba pang kasabwat ang suspect o kung parte ba siya ng malaking sindikato. Sa iba pa pong balita, arestadong isang akyat bahay na tumangay ng mga mamahaling gamit sa Malabon. Kinilala po ang suspect na si alias Putol. Na-recover po sa kanya ang ilan sa mga ninakaw na mga gamit katulad po ng relo, aba, hindi pinalagpas, electric kettle mga kapatid, at ilan pa pong gamit sa loob po ng CR. Pakapati toilet bowl ha, hindi naman nabawi ang ilan pang gamit katulad po ng mga sapatos at damit. Sa kabuuan, halos 200,000 piso ang halaga po ng mga natangay ng suspect na harap sa kasong robbery habang patuloy na pinaghahanap ang dalawa pang kasabwat nito. Samantala sa oras naman po na 7:29. Ang tamang oras mga kapatid, halid yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Naku mga kapatid, bisitahin niyo po ang kanilang website. O, scan niyo po yung QR code. May website at Facebook page QR code po dyan. www.mayettedelarosa.ph. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Pwedeng-pwede po kayong bumisita sa iba nilang branches. Meron po silang branch dyan sa may 168 Mall. Good morning, Ma'am Mayette at Sir Richard de la Rosa na mukhang kauuwi lang galing sa kanilang trip dyan nga sa China. Batiin na rin po natin ang good morning, Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Ishi, JP and Jimmy at lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin dyan sa may SM. SM Mega Mall Maldita Branch, lalong-lalo na ang mga Maldita girls na sina Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel. Sa mga balita po sa lalawigan, malubhang nasugatan ang isang trabahante matapos pong sumabog ang isang oxygen tank sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Sa inisyal pong investigasyon, nire-refill po ng biktima ang tangke ng mangyari po ang pagsabog. Naputol po ang kanyang kanang binti dahil po sa insidente. Agad namang abog ang isang oxygen tank sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Sa inisyal pong investigasyon, nire-refill po ng biktima ang tangke ng mangyari po ang pagsabog.

0: Sabog. Naputol po ang kanyang kanang binti dahil po sa insidente. Agad namang responde ang mga pulis at naisugod sa ospital ang biktima. Inimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP at pulis siyang insidente. World War II. Kinakalawang na po ang bomba ng madatna ng Coast Guard. Maingat na kinuha ang mga ito mula po sa gabundok na bakal sa junk shop. Hinahay ang isang lalaking nakabrief at may taklob sa ulo sa General Santos City. Lumusot po ang kawatan sa bintana, di na nakapagdamit. Inuna na po ang trabaho. Lumusot nga po ang kawatan sa bintana ng nakabrief, ha? Nang makapasok, dahan-dahan po itong naglakad. Maya-maya, kitang may bit-bit na po siya. Natangay po ang mga cellphone at ilang gamit na nagkakahalaga po ng 70,000 pesos.
1: Iba tayo eh.
0: Hinahanap na po ang akyat bahay. Samantala mga kapatid, sa oras naman na 7:31, dumadami ang mga kawatan, magpapasko kasi. Pero ang oras muna, para sa mga nagkaka-wrinkles dyan, sumasakit ang ulo nyo dahil sa dami po ng mga kawatan. Naku po, ito'y para sa inyo. Sa mga nagkaka-wrinkles, then lalambot ang muscles at masakit ang katawan, ang Ultaflex. Ang sagot sa aging, Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa po na health drink. Gawa ng mga Hapo ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa shop 871. At katuwang po ng Ultaflex ang Ulta Bio para sa masarap at mahimbing na tulog. Mga kapatid, try niya na. Available po yan sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sa mga manggagawa po sa Central Visayas SA areas, nasa 582 piso na ang dapat nyo pong arawang sahod. Sa mga nasa Class B areas, nasa 542 piso naman po ang dapat na matanggap kada araw. Para po sa mga kasambahay sa Central Visayas, nasa 7,500 piso naman ang inyo pong buwanang sweldo. Posibleng humina pa ang produksyon ng palay sa ikatlo namang quarter ng taon. Base nga po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, maaaring nasa 3.1 million metric tons na lamang ang produksyon ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. So mag-i-import na naman po ba tayo? Kung sakali, mas mababa ito ng 17% kumpara sa 3.75 million metric tons na output sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. 16,000 na ektarya noong nakaraang taon. Pero inaasahang mas marami ng maaaning palay sa kada ektarya ngayong 2026. Malaking hamon po ang paparating na Super El Nino sa mga hakbang ng gobyerno para mahila ang inflation o antas po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon po yan sa ginawang research ng China Bank. Base po sa pagtataya ng bangko, posibleng makadagdag ng 0.25 hanggang 1.57 percentage points ang El Nino sa inflation. Depende po yan ha kung gaano katindi ang tagtuyot. Hindi raw ito makabubuti para sa ekonomiyang bumagal na ang paglago at naapektuhan ng energy shock. Bunsod pa rin po ng gera ng Iran at ng Amerika. Kaya naman hindi malabong sumipa pa ang inflation sa huling bahagi ng taon. 7:35, balita po sa labas ng bansa. Patuloy naman ang pagaling ni Pope Leo kasunod po ng isinagawang operasyon sa kanya matapos po ang sugat sa kanyang baga. Ayon nga sa report, kabilang po sa inalis ang kanang bahagi ng kanyang baga matapos ding makitaan ng lung cancer. Maituturing naman na mabilis ang pag-recover ng leader ng Simbahang Katolika. Matatanda ang taong 2025. Ang mahalal bilang Santo Papa si Pope Leo matapos po niyang palitan ang yumaong si Pope Francis. Patay naman po ang isang lalaki kasunod ng pananalasa ng matinding pag-ulan at pagbaha sa bansang Greece. Kinilala po ang biktima na pawang 62 taong gulang. Ayon nga sa report, tinangay po ng lumaragas ang baha sa isla ng Rhodes ang biktima. Pinayuhan naman ng Greek authorities na limitahan muna ang pagbiyahe sa nasabing isla, dulot pa rin po yan ng kalamidad. Sa iba pang balita, nagsasagawa naman po ng rocket mission ang SpaceX sa Kalawakan. Ayon sa report, pawang space cargo na Falcon ang inilunsad po sa bahagi ng Florida sa Amerika nitong Martes. May bigat pong aabot sa halos 3 tonelada ang nasabing space cargo. Gagamitin ang equipment para sa orbiting laboratory ng International Space Station. Sa oras nga po na 7:36, puntahan naman po natin ngayon ang ating Sports 5. Kasado na po ang doubleheader sa PVL All-Filipino Conference mamaya. Maghaharap po ang Carry Chargers at Capital One Solar Spikers mamayang alauna ng hapon. Parehong galing sa talo ang dalawang kuponan nang simulan po ang kampanya noong Sabado. Alas 6 ng gabi, ang harapan po ng Chocomucho Flying Titans at ng Zeus Coffee Thunderbells. Nanalo po sa una nilang laro noong weekend ang Titans habang unang laban naman ito ng Zeus. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Pero mapapanood po ito ha sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App sa Signal Play. Nagpahiwatig naman po ang Farm Fresh Foxy Star na si Mylene Paat-Rezanova na posibleng huling taon na po niya ito sa PVL. Makakapag-focus na daw siya sa kanyang pamilya. Bagamat hindi niya pa alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ituturing niya raw itong huling playing year niya. Kaya determinado raw siyang tulungan ang Farm Fresh na maipanalo ang lahat ng laro. Bukod po sa pangarap na kampiyonato, gusto rin daw na i-mentor ng former MVP ang ibang manlalaro at ibahagi ang kanyang mga natutunan sa isang dekada sa PVL. Nagdala po ng 14 puntos si Rezanova nitong Martes sa straight set win ng Foxies kontra sa Galleries Tower High Risers sa PVL All-Filipino Conference. Samantala, magpapatuloy bukas ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Target po ng Converge Fiber Xers ang ika-4 na sunod na panalo kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Huling laro naman ito sa masalimuot na kampanya ng Macau ngayong conference. Nakatakda po ang laban 5:15 ng hapon. Haharapin naman ng Phoenix Fuel Masters ang Meralco Bulls ng alas 7:30 ng gabi. Ito po ang unang laro ng Phoenix matapos ang mahabang PBA break. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Available din pong mapanood yan sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Oras po natin mga kapatid, 7:38. Tamang oras, atid muna sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO Certified Dekalibre. Safe at pumasa sa international standards. Ito talaga yon. 7:39. Nanay Christy, good morning. I hope you're well today. Sa balitang entertainment, pinarangalan po ang ilang OPM icon sa dangal ng musikang Pilipino ng Awit Awards. Wagi po si Gary V ng Concert Artist Award habang tinanggap naman ni Augie Alcacid ang Recording Artist Award. Meaningful daw ang parangal na ito para sa dalawang OPM icons. Global Impact Award naman ang napanaluna ng Nation's Girl Group na Benny. Bukod sa kanila, nanalo rin ang parehong award ng SB19 at ang Cup of Joe. Pumalag naman po ang ilang personalidad sa pangungutya kay Josh Aquino sa isang podcast. Ayon sa fashion designer na si Michael Leyva, na malapit po kay Chris Aquino, hindi raw nila palalampasin ang panlalait sa kanyang anak na si Josh. Mabait at matalino raw si Josh na deserve ng pagmamahal. Ang nang sabi pala nito ay si Michael Leyva. Ito pong close friend ni Ma'am Chris Aquino. Sabi ng content creator na si Mama Loy, may kwenta si Josh. Never daw siyang nanira ng ibang tao. Masaya nga raw siyang inaalagaan ng kanyang mommy Chris. Hindi raw siya tulad ng iba na may masamang budhi at napakabulok ng pag-iisip. Nasaktan din po ang isa pang malapit sa pamilya ni Chris na si TV host Boy Abunda. Kung siya raw si Chris, ide-demanda niya raw itong mga nangutya kay Josh. Sabi niya, no, I would go to court. Yan ang sabi ni Tito Boy. Sabi naman ng actor-comedian na si John Sweet Lapus, insensitive ang ginawa ng podcasters. Super insensitive. Diba? Parang mag-trending. Ano bang gusto nyo para sabihin ito? Very low. That is so low. Kung gusto nyo mag-trending, pagtawanan yung mga sarili.
1: Ang kapal ng mukha nyo!
0: Diba? Ba't kailangan pang gumamit ng ibang tao? At PWD pa ang napili. Wrong move po. Sa iba pang balita, mga kapatid, natupad po ang childhood dream ng content creator na si Abby Marquez na mapasama sa MasterChef Asia bilang isang guest judge. Wow naman, Abby! Ibinahagi ni Abby aka Lumpia Queen ang larawan kasama ang judges na sina Edward Hyun Lee, Kelvin Chung at Pam Sontornianakij. Hindi raw makapaniwala si Abby na makakaapak po siya sa kusina ng MasterChef. Ikinatuwa naman ito ng mga sumusuporta kay Abby. Deserve mo yan, Abby. Samantala, mga kapatid. Yan nga po ang mga balitang nakalap ng Bulwaga, pambalita ng News 5. Good morning po sa mga nakatutok sa atin dito sa Metro and Mega Manila. Dito po yan sa 105.9 True FM. Pero inuulit ko, abangan niyo po ang mas pinalakas, ang pagbabagong mangyayari ngayong Nobyembre sa True FM. Napapakinggan pa rin po tayo sa Davao sa 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pa rin po na makinig at manood sa programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Mabuhay. Ito pa rin po ang tambal ng Ted Filon at DJ Chacha na papakinggan pa rin dito sa A True FM.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM.